0: kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.
1: Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, magkikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-aisgutan ang nahanay ng tupiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa Iglesia na imong giugmad o gitukod. Huwag nakinigi pa dayon sa imong mga tinunan sa unang panahon. Hangtod ang padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos na dili. Mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin. Apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok ng kalibutan. Pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan ng adunay mga Espiritu na dili magkasinagtanay. Na mapasiguli ang mayong kabutos taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manluas. Amen. Mga kaigsunan, karon ang atong leksyon ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Ginoos. Marugi apong, kaya kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. Og ang teksto sa unang Korinto 1:10 na gingon, mga Kristohanong kong mga kahigalaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoong Kristo. Palihog, magkauyon kamo ang usag-usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinunoa managiusa o maghunauna sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabi siyang mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Apanig soon, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingon nga usa ka komunidad, dilipod pulos karipay. Naapo ilang mga, ino to, sungag-sunga ginagmay, papa ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Makita yung soon, dili talayo sa mananap. Na, atong pundok, pero nasahe po, sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok igsoon, pero napoy pakpak po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsoonan. O kung ato ning padayonon, mudako ang dili panagkahiusa sa mga kaigsoonan sa Iglesia. Di nato'y katigala nga sa panahon ni Pablo, ang Iglesia sa Korinto, adunay panaglalis sa sulod sa Iglesia na kinanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanaon, giunsa ni Pablo pag atubang pinagi siya masulat ang parag-away, parag-kabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Korinto. Amin yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dritso, ingon rin yun na eh. Nagatubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, giskutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa dihang magkaiusa, mga katawan sa Diyos, magpadayon na kita sa pagminsay sa mayang balita. Aparegius Pablo, kung kamo muapil sa baluton sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na apulos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakyan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasun, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana, muy delikado, mga kaigsunan. So, mga kaigsunan, ato ning identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo, naay inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, cooperar kamo sa matag-usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong nanghuna. Mag-usa. Busa, iyang gisultig son, ng problema sa Korinto, karang gitawag eskisma, o diya nakuha ang English nga schism, panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing muna-una. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Kung tungkol kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining panaglalis bitaw sulod sa iglesia, di yun yung maayong ataras mga kaisulod. Talanaon tas mga tao sa gawas. Ang uban ng mga membro sa iglesia, nisangko o Diyos para gaaway. Nisangko sa paghinukmanay. O wala marisulbar sulod si bahan, midagan nga tus kurte. Kaya ro masulbad ang ilang problema. Maunang itambaga ni Pablo, ayaw mo diritsyo dito, husaya pag-una sulod sa iglesia. O niya, kung to ano ta dito sa gobyerno, maulawan ta. Kaya mo ingon sila, wabi din mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na makaayom-ayom sa mga problema ninyo. Ingon niya, mauna ang ingon ni Pablo, mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makaayong mga tao, wag yung maalam ng mga tao simbahan. Nga nung mga magigimahusa dito sa loob simbahan, busa, ang kangilad pagyod, humana og selebrar og Santa Cena, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na iksoon. Usapon ang tinapahingol, igpapatubo. Imnon ang duga sa para, sibulo sa dugo, og lawas ni Kristo. Apa pagkumana na, padayon ang away. Grabe mga kaiksoonan. Grabe yun ang mong kantang. Mga kining paragaway-away sa sulod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaong ta makabaton og kalina og gugma ang iglesia. Kay kung naging si Pablo magpadayon ang atong panag-away, kung niya man nagbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto, unang Diyos. Nausa ta diha ni Kristo. Himo na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi na siya mo'y sintro sa atong kinabuhi, mga kids. Kung himuna to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis, mga kaigsunan. Mawaling yung si Pablo, kamo nagkabahin-bahin na? Unsa man si Kristo, nabahin ba? Ha? Nga naman nga kamo nagkabahin-bahin si Kristo na nabahin ba? Wala. Si Kristo namatay ba alang kang Pablo lamang? O si Pablo, more tuyo niya ang pagpamotis mo lamang? Unang Korinto 1.13. Si Kristo wala magkabahin-bahin na yun si Apostol Pablo. Kaya nabautismuhan kita sa usar kakatuyan sa bautismo, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Diha kita mahiun.

biyaan na ito panagkabahin-bahin. Usang na magkatambal, magkahusay sa panagkabahin-bahin, mo focus ta sa bulhaton ni Ginoos. Ang iglesia kumusunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsunan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na ng leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanin sila sa Ginoo. Aron kita mahiusa. Ang pulong para giusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo. Nga buti pasabot, adunay bago. Busang iglesia igsoon. Kung adunay mga tawhanon nga mga or mga leaders sa iglesia, gikinahanglan nga ang relasyon sa iglesia maalim ug mapabag-o katartiso. Nga ang relasyon sa iglesia makabaton ug kabag-uhan pinaagi sa atong human leaders. Ug kung kini mahitabo, nan si Kristo magatabang kanato ng atong kaugalingon, atong ipailalom o atong ipatigbabaw ang gugma sa atong isip katao. O kung atong ang buhaton, na atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mufocus ta rin ang Ginoos na ng Iglesia makabaton o kalinaw o gugma, mga kaigsoonan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsoonan, balumungano nga ang Iglesia sa Korinto nagpundok-pundok na? Balumungano? Kaya matagpundok, doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kininga pundok, kininga leader mo ilang gitanaw. Dayon, mag-iskot sila nga kininga mo ang leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na mga kaigsoonan. Ni ining Iglesia sa Korinto, gihimo nila ang mga leaders sa iglesia igsoon na labing importante silang kinabuhi nga wala nila masabti na sayop ka na nga panghuna-huna. Kung imong hibuon ang tao nga leader mas importante kaysa Dios, nan ang problema muda ko. Ako rin ang elaborate dito sa katapusan. Karoon natin gitanaw ng mga leaders, no? Ah, kining atiula sa iglesia mas mayo yun. Ah, kini nga tigulang di mayo. Ah, kini nga district pastor mayo ni. Ah, kini nga kapuli di mayo. Ah, kini nga presidente sa mission mayo ni. Ah, kini karong nga presidente di mayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa paragiusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4 magkutlo kita naging on ug ako mga kaigsoonan. Wala magasulti ka ninyo ngadto sa mga espirituhanon ng mga tao. Apan ako nagisulti ka ninyo na tao kamo sa unod o kamo mga nagtutoy pa ng mga anak sa Diyos diyan ni Kristo. Sa ito pa ni Pablo, kamo mga bag-o pas pag-alagad mo, nagkayagaw mo. Nagkayagaw mo. Sa diya pa ko, ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay na manggid mo pakanunta mo sa gahit na nga pagkaon. Apan sa liya nga pakanunta mo sa gahit nga pagkaon, di man ninyo kaya. Nganuman, wa gyud bumutubo gikan sa pagkabag-ong tumuto o nahimong himkod, mga kaigsoon. Sa pagkatinod matod pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahit ng mga talambagan. Tuod kay kamo naagya po sa unod nun nga tawhanon nga mga pagbati. Nadya ang pagsilos, nadya ang away-away, og unya, wala ka mo magalakaw diha ni Kristo. Kay, niya na igsoon ang hidudres pagkabayon. Ang usa ka pundok mo ingon, si Pablo Giyod mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apulos mo'y mayo. Kana, kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na, paingon nga to sa Union Division of General Conference,

kaigsoonan. Mga simple ra gyud nga tawo nga wa gyud motubo sa espirituhanon nga kahimtang sa tawo. Ang espiritual nga pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Diyos. O kamala ang espiritu magatudlo ka na to sa pagsabot sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos na kaysa kaalam sa tao. Mga dili na to idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra yun na sila og tao. Dunay naghatag ka na kanila ng kaalam. Kaya ang kaalam sa Diyos, magapakita din he ka na to, nga wala lain na maghatag o panakayusa ang kamatayan ng Jesus, nga may atong batdan sa atong pag-alagad, makapahiusa ka na sa paggabahin-bahin, sa pagkapundok-pundok, mga kaedisyonan. Busa naghangyos, Pablo, ngunta ang kalinaw mabatnan. Mabatan ang kalinaw kung mudagang kita ngadto sa kaalam sa atong Diyos ug magatubo kita diha kauban ni Jesus. Ang mga alam ng mga Kristoanon, Espirituanon kini ng mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ning kalibutana. Ug dili sila mga Kristoanon nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bibi sa pag-alagad, kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristohanon makakaon sa mga gahi na mga espirituhanon nga pagkaon. Dili gatas, unang Korinto 3:2. O ang espirituhanon nga pagkaon, nagsimbolo kini sa lalum nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao na makakauna o gahing na pagkaon sa pulong sa Diyos, kadtong nagtuon sa lalog niya pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristohanon, nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon, nagpadayon na sila mga baby pas pag-alagad. Ugwa sila hanaw. May tuos pagtulunan. Mahinungdan ng ilang i-idolize ang leaders. Wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once na dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong i-idolize ang mga tao na atong ganahan ng kaigsoonan. Busa ko, ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan, ilang mailaong sa mayog dautan, o di na nila i-comparar nga si Pablo mas maayo kay kang Apolos, si Apolos mas maayo kay Pablo, kung kita napagamot diha sa pulong sa Diyos sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tama mag-idolize mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apolos, can you imagine that? Apa ni Nunoa, ato kining ibutan sa atong unaon nga kita, isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton sa mara nga nakita sa dakong hawan. Nga dunay gitukod nga gambalay, nga dunay gitukod nga templo, nga kitang tanan mo'y mag-usa sa pagtukod diha na. Kay kita nausa diha lamang ni Kristo. Ang unang Korinto 3:4, dere na taigsoon sa pagkabahin-bahin. Naitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila mutubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Gresya o Roma, ang mga leaders o katong laong kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan ang gahom sa pagka-leader. Gahom sa pagka-leader. Ngano nga ang mga maalam ng mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahom. Ngano? Kay gusto nila nga sila ang mukontrol sa pundok sa mga katawahan. Tungod kay ang Korinto na amaniining mga hintil ng mga Grigo o Romanon
na natakdan sila mga kaigsunan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri tayo soon. Natakdan sa kanila sa Gresya o sa Roma. Ang pag-inilugay o gahong nakasulod sa iglesia. Mahinong nga kini nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Diyos. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na? Kung ato na ganing daigon ang ato mga leaders, delikado kining nga pamaagi. Kay inay nga kita magadaig sa Diyos. Gidaig nato ang mga tao tungod sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantik na sarabutan. Makapatandog ang mga wali. Kung kini mo ang atong kinayog batasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan. Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngayon ta kini mo ang atong kinaya. Maingon na si Kristo ano yung kanato. Na siya mo ay naana sa wala pang kalibutan matukod. Na siya sa dagway sa pagka-Diyos. Apano na siya mangilog sa gahom. Hinunoa, gihabwa niya ang kogalingon, gihukas niya ang kogalingon, o misulob sa lawas sa tao, aron siya mahimo siyang sama ka na to. Walay competition. Sige ni Jesus, gibiyan niya ang iyang gahom. Sige ni Jesus, gibiyan niya ang iyang status. O niya ni sulob sa lawas sa tao, aron siya makikuban ka na to. Si Kristo mo'y panaginan sa pagka mapainubsanon. Ug unya si Kristo na may sulob sa lawas sa tao, nagpakita ingon nga tao na gani nagpabusi ang kagalingon ug misunod sa kamanduan sa man bisan pa hangtod sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Mga Kristohanon, mga kaigsunan, angay nato kini masabtan na si Kristo puno sa pagkamapainubsanon. Wala mangilog o gahom. Wala. Mao nga nagkabahin-bahin ang mga tao sa simbahan na to sa Korinto tungod kay nag-inilugay o gahong. Nalimta nila nga si Kristo. Huwag yun mangilog o gahong. Apa nagpaubos sa pagsulob sa lawas sa tao. Kung kita magaserbisyo sa mga katawan, ni Jesus, nan kita mamahimo ng mga ulipon. Mga alalay sa buluhaton sa atong Ginoo. Busa igsoon, dili kita magatanaw sa gahom sa sulod sa iglesia nga atong magunitan. Hinunoa, moapil kita sa buhat sa Ginoo o kung naa kita sa buhat sa Ginoo, kita mga ulipon ni Ginisos. Ang ulipon ni Ginisos, mga kaigsoonan, sila po mo'y tagdumala sa buhat. Muna nga tayo mga tagdumala. Sa tagdumala mga kaigsunan, tanaw nung sa kayuhan sa dagan sa buhat o ang tanan, iyang ilhon nga kiniiyan ni Kristo. Busa dunay dako igsun nga pagtulunan sa mga leaders nato sa lokal na iglesia, sa mga mission o union o division general conference, nga nga itong pag-alagad ingon nga taas tagkatungdanan, dili gahom mo'y atong tuyo. Kung dili mga kaigsunan, kita mga ulipon, kita mo'y tagdumala sa pundok sa mga katawan sa Diyos nga mo ang iglesia. Dili kita magsimba sa mga abilidad sa tao bisag unsa nila ka super kanindot. Bisag unsa kamayo nila muwali. Bisag unsa nila kamayo mudalag mga proyekto. Di nato sila i-idolize mga kaigsoonan. Nga naman, mga ulipon ka na sila ni Kristo, sama ka na to. Musuportar kita sa ato mga leaders sa iglesia. Magatawag kita ni ini mga Diyos nun ng mga leaders, but never na isalalay nato atong pag-alagad nini ng mga leaders, mga kaigsoonan. Mainundan ang pagtabang ni Jesus, gikinanglan
alang sa mga maayong leader sa atong iglesia. Ngayon ta, magatanaw sila sa Kalbaryo sa krus. Aron ang ilang kaugalingon mamatay diha sa Kalbaryo sa krus. O ang buhat mo'y magpatibabaw. Maayong mga leaders, ako nang emphasize bayo. Good leaders are not controlling other people. Makagunit tagkatungdanan dili tungod kay atong ilong-ilungon ang atong mga miyembro sa iglesia. Dili kay bisag katunggag may nga mga butang bulaton sa iglesia intrahan pag yun ato ng mga leaders. No, mga kaigsoon. Hatagan na itong kagawasan ang atong mga kaigsoon. Kay naa sila yung mga katungod usap. Di na ito kuha. Akong balikon. Kung kita na nga tungdanan, sa taas nga katungdanan, dili atong i-control ang mga tao nga usay atong gusto mo yung matuman. No! Kung dili, hatagan na itong kagawasan ang atong mga kaigsunan na makapanayag sa ilang gibati. Magkasulti sila nga walay kahadok. Magkabuto nga wala pugsa. Magkabuto nga sila buti. Mauna iksoon ang maayong nga leaders sa atong iglesia. Ang maayong nga leaders, maghatag kukadunganan ngadto sa atong Diyos. Isang unsay maayong nga binuhaton, iyang binuhatan, pulos alang sa paghimaya sa atong Diyos. Mao si Pablo nagingon ng atong buha, magsugod yun sa Kalbaryo sa krus. Buti pa sabot, na kung mudawat ang katungdanan, magsugod ta sa pagka mapainubsan. Kaya ang cross, mga kaigsunan, nagpanayag sa kaalam o gahong sa pagluwas sa mga katawan. Sa mga pagkagi, ang kamatayan ng Jesus nagpakita na ang tawhanong kaalam walay pulos nining na kalibutan. Una, ang Diyos mo'y mag-desider unsang pagbulutan sa kayuhan alang sa mong leader. Unang Korinto 4:1-5. Ikaduha, si Pablo nagingon, naata sa buluhaton, naata sa buhat sa Ginoo, sa pagsabog sa mga balita, tipik o kabahin, makaambig kita o mga kasakit. Sabi sa unsang buluhaton nga atong gipala, naay sakripisyo. Unang Korinto 4:9-11-3. Unya ang 2 Korinto 11:23-26. Gisaysay ni Pablo ang makasakit nga ilang nagyan. Pagkabilanggo nila, mga bunal nga ilang nadawat, pagbato nga ilang nadawat, pagkalunod sa barko mga kaigsunan, mga kakuyaw sa dalan nga wao nga dunay mga tulisan, kakuyaw batok sa ilang mga isig kamalupyo sa nasod, kakuyaw batok sa mga hintel, o kakuyaw batok sa mga mini nga mga kaigsoonan. Kining tanan mo giatubang ni Pablo o hangtod karon mo kining atong giatubang mga kaigsoonan kung moapil kita sa buhat sa atong Ginoo. Kung ang mga leaders musunod ni Jesus, nan, dire na, ipasantok ng kuning maya. Kung ang mga leaders sa lokal na iglesia, conference, mission, division, o general conference, musunod gani kini yung mga leaders ni Jesus, sila makabaton, uglulan, kahingawa, kabalaka, alang sa mga kaigsuunan sa iglesia. Mutanaw sila, mutabang sila sa kahimtang nga naglisod sa atong mga kaiglesyahan. Ngandam nila ihatag ilang kinabuhi. Sama ni Jesus nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Si Pablo nagingon, naunta ka mo may sama ka namo o ni Apolos na kami mga tao nga sintisyado na sa kamatayon. Kuyaw ni sinunta ni Pablo. Musunod ganit sa buluhaton ni Jesus sintisyado na ta sa kamatayon. Bisagwa pa mamatay. Nagabitay na ikso ng espada sa kamatayon, mga kalisdanan na atong gatulo. Unong Korinto 4:9. Bosa nagingon, kami ni Apolos, dagang gutom nga among nagyan,
daghang kawaw nga among nagyan. Among sini na, nagkagidlay na. Grabe, soon, grabe. Self-supporting good. Usahay mga tao, magpasakit ka na mo. Nga wagyo'y katarungan. Pasakitan lang eh. Wa may mga balay. Unang Korinto 4:11. Ang mga tao nag-honor nga si Apollo o si Pablo, mga basura ng mga tao. Mauni ang tinanaw sa mga tao. Mutanaw ka ng itong iksyon, mga sa kaluoy ni mga tawhana. No? Abi nila iksyon, kita ang makaluloy. Apadili kita, mo yung makaluloy. Balik tas problema sa taga Korinto. Tungod manggod, kaing mga membro sa iglesia sa Korinto, daghan kanila mga sapian, daghan kanila mga maalam o pangutok. Busa na gunonan sila. Nasama sila sa hari. Mabuhat nila bisag unsa ilang buhaton. O kini nga espiritu ikson nisulod sa iglesia. Sa laktod nga pagkasulti, may abot ang pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia sa Korinto. Tungod kay, giadaptar nila ang kultura sa Korinto. Na sila mga bahandianon. Sila maalam ng mga tao. Ug tungod sa salapig kaalam, importante sila sama sa hari. Pagsulod sa iglesia, kinigsoon ang garbo na kasulod sa atong iglesia sa Korinto. Ang garbo igsoon, dili kinitipik o kabahin sa Kristohano na itong pag-alagan. Ang garbo, dili tipik o kabahin sa mga leaders sa atong iglesia, lokal man o sa opisina. Dili. Dili, mga kaigsoon. Kaya ang garbo, mao kini ang nakapabahin-bahin sa iglesia. Unang Korinto 4:6. Nga nung nagmagarbohon? Sapian. Nga nung nagmagarbohon? Maalamon. Busa kung naakay sa lapi, naakay kaalam, ang imong gusto, ikaw makagunit sa gahum. Diha, nagkabahin-bahin ang atong iglesia sa Korinto. Matutuas si Lord Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, page 327. Ang atong paragiusas pagbuhat niya sa kalinaw, kini makapalibog sa kaway. Si Satanas nagbuhat, kutob siya mahimo aron laglagon ang atong kalinaw, ang atong gugma sulod sa iglesia. Trabaho na siya ang pagubot sa iglesia. Kung makatawan sa Dios mutuos kamaturan ug magkinabuhi, nan sila mahimong gamhanan batok sa yawa. Ug ang ilang kinabuhi nga nausab, mao kini ang ginatanaw sa mga katawan alang sa ilang kaayuhan sa ilang pagkinabuhi. Padayon si Ellen White. Si Jesus gusto nga kuhaong kining espiritus panag-away-away sa iglesia. Ug unya ang iglesia kini magatubo mahimong maligon kung wanay pag-away-away. Nang kita makabuhat sa bulhaton ni Jesus nga walay pagdagmal, walay pagdaot sa atong isig katao. Kay gusto sa Dios nga tanang mga katawan magabuhat nga mag-usa diha sa kalinaw ug gugma. Mao nga nagampo si Jesus sa wala pa siya mamatay dito sa Kalbaryo sa Cross. Nagampo siya nga ang iyang mga tinun-an managkahiusa sama nga siya nahiusa ngadto siyang amahan. Ug unya ang matag-usa nining yuta magatuo sa Dios nga mo'y nagpadala ni Jesus. Ang pag-ampo ni Ginoisos, kini mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa tao. Padayon si Ellen G. White, ang iyang pag-ampo sama gihapon sa atong pag-ampo, sa iyang pag-ampo karun, alang ka na to. Nga wala ako mangayo, alang ang magkatawahan lamang, matupad ni Jesus. Apan ako na ngayo, nga kini mga tao, mutukan ako, huwag sila maminaw, unsa akong gisulti sa mga katawan. Gikotlo ni Ellen G. White, John 17:20. Karon mo ato na teksyon sa pagsumada na. Okay? Sayon ra gyud paghatag sumada sa inyong klase sa Sabbath School. Ingon ini, dili nato i-worship ang mga leaders sa atong iglesia o sa opisina. Bisag unsa nila sa kwa-super kayo. Maayo mo wali. Maayo mo dumala. Maayo mo dumala sa paninapi. Maayo mo dumala sa proyekto. Never nga atong ayadulay sa kinimang tawhana. Igsoon.
kayang atong pagkamainunan.

0: noon sa iglesia, dili sa atong mga leaders. Kay kung masipyat ang mga leaders, maapektuhan ang atong pag-alagad. Nga naman, grabe ang atong pag-idolize na yung matawhana. Busa, kita igsoon, mga leaders, kamu diha ang adunay mga talento nga nagkadiya gihatag sa Dios. Dili ta maggrupo sama sa usa ka kulto. Ngaboti pasabot nga kung ikaw adunay abilidad, ang mga tao imo nang gitipon. Uga mga tao maghangad kanimo. Ugo niya ikaw paminaw nas mga tao magtawag kag meeting. Imong kaguling meeting, wa ka mo coordinate sa atong district pastor, wa ta mo coordinate sa atong church pastor. Ikaw rin naghimo sa imong meeting, pero mga tao mo hugop kanimo. That is cultism, mga kaigsunan. That is cultism. Nga naman, kaya mga tao mo dugo kanimo nga naman, kay gusto siya sa imong talento. Gusto sila sa imong wali. Gusto sila sa imong mga abilidad. O kung kiniimong buhaton, na maghimo na kag mga meeting-meeting diha, mga anniversary guban pa, that is cultism. Kay imong gisuyop ang mga katawan sa pagtanaw kanimo, dili alang ni Kristo. Inhanglan ang mga leaders, gikan simbahan pa ingon nga tostas. Kung unsa man ang ilang buluhaton, kung unsa man ang ilang talento, gikinalan atong dadon ang mga kaigsunan, ngadto ni Jesus diri ngani sa atong mga abilidad. Kay kung ang mga leaders in soul, mga membro sa iglesia nga may mga talento, ila na ganing dadoon ang mga kaigsuunan ang atensyon ngadto kaniya. Na siya ragyod mo ituhan ni ining mga tawhana. Magtawag o mga meeting, hugop ang mga tao. Walay koordinasyon sa atong organization. Ako maging kaninyo, that will cause division. Makabahin-bahin ka na sa iglesia. Nga naman, ang loyalty na anani mo, wala nang loyalty sa local leadership. Let us avoid cultism, mga kaigsunan. Gikinahanglan ang mga leaders, dili kuhaon ng attention sa mga taong ato kaniya. Gikinala ng mga tao nga doon ay mga abilidad gihatag sa Ginoo, dili kini kuhaon ng atensyon ngadto kanila. Gikinala ng atensyon agakon ngadto ni Jesus, mga kaigsoonan. Sunod, gagipasantok ni Apostol Pablo, ang mga leader sa iglesia kinahanglan lokal man pa ingos taas, doon ay kabalaka kahingawa kaluoy sa mga membro sa iglesia na dunay mga problema sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi, bisan pa sa material ng pagkinabuhi. Kay bisan kinsa nga magasunod ni Jesus, andam nga magantos, alang kaniya. Magatubang siya nga isalikway sa mga tao. Magatubang siya sa mga pagdaw-daw. Magatubang siya sa mga pagbilanggo nga walay katarungan. Kagutom! Walay panimalay! Bisang pagani, musang ko sa kamatayon, mga kaigsoonan. Mauli ang leader, so nga andam niini. Si Winston Churchill, ang Prime Minister sa United Kingdom ni atong 1940, ang una ng speech, so nang iyon siya, "I have nothing to offer except blood, toil, tears, and sweat." Wala ko'y katanyag kaninyo. Ako'y Prime Minister, pero wala ko'y katanyag kaninyo. Gawas na atong gubaton kining mga tawhana nga nangilog sa kanasuran sa uban ng mga nasun, ang akong i-cover kaninyo dugo, kahago, luha, ug singot. Sa maong pagkagigsoon, ingon nga kita mga sumusunod ni Jesus, sa diyan nga kita mo apil sa bulhaton sa pagsabog sa mga balita. Magayong si Jesus sama kang Prime Minister Winston Churchill, ang akong effort kaninyo, inyong pagpangabudlay, inyong dugo, luha, singot, pan sa adlaw sa pagkukom, kinabuhi nga walay katapusan. Karon mo ato tag practical application. Kung ang mga membro sa iglesia may mga talento, mga leaders ng mga maayo kayo, unya maghimo silag programa nga muhugop ang mga kaigsoonan. Maghimo silag mga independenteng mga kalihukan. Nan kana nga leader, kana nga dunay talento nga membro, failure ang iyang pagdala sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang imong abilidad mo'y gihangad sa mga tao. Ang imong talento mo'y gihangad sa mga tao. Failure ang maong klase sa membro sa iglesia o sa leader. Ang mga leaders o kaha, doon ay mga talento. Gikinahanglan na kung murinder silag mga talento, maulaman nga ilang dado ng mga kaigsuran na loyal sa iglesia o loyal ni Jesus. Muna igsoon ang mga tao nga doon ay mga talento gihatag sa Ginoo. Karumuhatag ko niyong katarungan. Hinot inyo ako masabtan. Gamito na to ang S&S Media Ministry. Nanuman na mga lectures ni Pastor Serrano, wali ni Pastor Serrano, kanunay man mo coordinate sa lokal nga church, sa district pastor, o sa departmental director. Nanuman nga si Pastor Serrano, wala man magtawag sa ikatrisi katuig na selebrasyon nga maghimo tanis kagaya di oro. Kung maghimo tanini, sagong tanong, kaya ba yun? Mingunta kinimaw ni ang gastos nato sa auditorium na magamot-amot mga kaigsunan. Kinimaw yatong gastos sound system, magamot-amot mga kaigsunan. Ngunya maghimo tag meeting, nga nung aman nato na buhata. Kaya kung magbuhatag separate na activities, mga kaigsunan, ako nang gidivert ang inyong attention ng hikan ako. Inay nga atong establish ang loyalty sa mga kaigsunan sa iglesia, sa leadership, diri na hinuon mabira ang inyong attention. Kaya gidala ko kamo sa akong celebration na separate sa kaugalingon ng mga kalihukan sa atong iglesia. Muna hinuon na mga kaigsunan. Bisag asa ko mo adto, district pastor, nag-coordinate ko. Church board, nag-coordinate ko. O bisan pa sa leadership, dahil panahon nga makatawag ko, magpahibalo ko nga na ako niya. Unta kong gibuhat kini sa atong mga kaigsunan, nga may mga talento kabilid na ako igsun, mo recognize yun ko, na ay mga kaigsunan nga may mga abilidad. Ato nang daw, ato nang igsun. Na ay mga tawag yun nga may abilidad. Apan kung kineng mga tawanan nga may abilidad, may talento, suyo po na gani ang mga membro sa iglesia, nga murag sunod-sunod na siya kung asa kining tawhana nan ang loyalty sa mga kaigsunan na wala diha sa atong iglesia. Mo hinungdan nga ang isa ni Media Ministry ginagmayr gyud ni ang kalihukan but never nga maghimo ko og kalihukan nga independent nga wala ko mananghid coordination sa atong local leadership. Unta kini maghatag og igsoon sa atong kinabuhi. Ang Dios magapalain kanato. Nandam kita mautubang sa mga kalisdanan. Ang Diyos magpalayan ka na ito. Mawala na ang panagkabahin-bahin ito kay tuan na focus ta sa local leadership. Biyaan ta na mga kaigsunan. O ang Diyos magpalayan ka na ito na kung adunay mga kaigsunan na ito magbubuhat man o gliman na may mga talento. Dili na suyupo ng atensyon sa mga kaigsunan apang ihatod na ito sa Kalbaryo sa Cross. Baga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa pahinumdom ni Apostol Pablo. Kang panagkayusa sa iglesia, diha lamang ni Jesus. Ako nag-ampo. Alang sa mga leaders, mga kaigsunan, nga doon ay mga talento nga espesyal. Ngaon ta, dili na gamiton ng atensyon sa mga kaigsunan adto kanila. Apan ang ilang mga talento magamit sa pagtudlo ngadto sa Kalbaryo sa Cross aron ang tanang mga kaigsunan mag-inunungon diha ni Kristo pinaagi sa ilang pagkamainunungon sa Iglesia. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsunusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXVH 103.7 FM Hope Radio.

Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugto nga Diyos nga nagbuhat sa Tibuok Universo ug sa tanang mga butang nga niani. Dako ang among kalipeg pagpasalamat na imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka na mo karoon.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is Hope Radio 103.7.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

sadili pa ta magsugod sa atong pag-ampo. Basa tayo ang teksto, makita sa Salmo 23:1. Ang laingon, si Jehova mao kong balantay. Walay makulang ka na ko. Kung usali ka ni Jehova, bantayan ta niya. Sa tanan panahon, karon mag-ampo ta.

0: evidence of God's truth.
1: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.